wat man na sigulam ta pichikaya ka singo makasak ka hukuna ikanemang asikaluku chukasak ka wani at taos kan kanokas kan sunalek tama na asikaluku chukamini gulakasak ka tama na umiwak suku imkuchibulabot pituslhut ilinisumani pekam tatang katulakakot

tawgam kan ilait up ta upcha kam ng chikeh tori lo ding lo makunong kan chanang upiyut ka kam ng saida kan pita chikam ng situn na makun lo aking kam ng tun kipo kolo ki kuyuk kolo ki alhakot kiso ki tamana upiyut na wait Chali im kuchibu labut nakakakht hun peakamang. Bisunga nakludung chak nakakanang chikit kamkhanang. Siki rakamang su. Chakating tamaskwita chibu lamta im kuchikit kluki wanik kalu kaludung.

research. Unna kuktaam piluji. Uyana ilagari ngaluta. Kutpaktikam ni unnomak. Kaya ngut anudit. Yuina katawjam ktipkluku. Kanang luni. Huinga angasawa. Unnom gilang katatuku tangilanak. Takwam ayak nispailigan. Ukutwani alakutput. Naqluki. Kalaqskutasi manak. Tiyakhanak. Sukunqtubin. Kalaqtkanqtubin. Totnam stasgainak. Tiyukhlaskaiskut. Hwaslu. Kayaqawdramak. Utaqalraqtaiskan. Kinguk. Kalaqtikungawdin. Sukkawnak. Takwam jali una inakun. Pani atiwakan kangay kat kina alak sa jali su kito mag-aris ngaw na ni at pakta sa lugu. Patlo asa nagnunan kingun ligit asa kaw kluki janga kluki su kina kalak ngaw na ni. Ukuplu kaya sa chut kwani kwamatluk. 543-2756. I bought a 1-800-995-8954. Tau kulutin toi kaya sa chut kwani kwa angilan. Kalau tak kok.

0: имахтин нэнийтэл нав татамаг бамахшуга кам илаакаклуки той тамаг утрэч тэплаакшуки нунамитат том авлмаягат нэхай авугунаагат утуусаягатлу тамаг таммай утуусагат маатнэрланганка корнар дунаюкшутин Kor nakni naksutung ilay takstas tuklukik ni kaksuk. Yuk kalekam nga uksuk ikwasu. Akkunik. Kito kaya gawlgemun. Kito kaya gawlgepani papakka.
1: Good morning, Ksich Bawa, Utah Munich.
0: Hey.
1: Yeah. Can I come to being a clubby? I call no maca. Uxo, open scummy, Pieranca, Tapican Hutchin and down open scummy pillar. Open scummy car and a credit lit up a hard gua. I bacan carabin nerca. Good morning. Umkwani Upnakami Ang Yagalrit Ni Junilrit Mulnakluki Umyongkto. Ji Umkwani down a canot kwalumku Unomk Agasadukpernagaya Malrit Agaunakpakat. Jesus Christus sama kailangan mayus ka unomak. To ay apkampnik aga yung pagkasagalug at Diyos kumalug. To ay sa kunakanak ka ka. Upanak kami hotam na sinimo miya awa ay sa kunakalak ko laga upanak kami ayatos kusinami ispatsutsal Mary ayatos kusinabit upanak kiluti. Upnak kami kung kutangut ni ayagiyosam tistamani chikut pugulagatu chamak na makamatsyanik uruga kamang pugulagsut ilait ang togulagsut pugulilagit tamakwaniya anagusuting chukasi agalit ang yagalit ang piskanat ang kilagit pugulingan utumachik tagwamchali aganakut tamakut Cukan rilin kami buku dah kita toka makunik suki keling orang nak ang yang am tamai matum nasi ni apa kaitnya lantan jadi semua ilai tang ang siang rilin orang aku nak apa kaitnya jangan poten ratu atu latanan vanis tahun tak kuktoi tahun toy aku keluku kanut keluku pesung awal ya. Kan kung sa kocha daipan piung akuma piung awaka yeah daw na ay pau na ay pagni yut kakumkut ko yung naitat tawam kuing awm yok sa kani Facebook kagun inakus kluki yut jamak kani Jangan nak sama plastik selingan tu pesuk ya. Kalau tengah makutkan ini, terus tidak fakunat hit. Makutkan ini, lihat orang terus itu lihat pelas hit. Kita makutai, akwa tak kau tak kau mengyugu mak. Jangan naik nak nazwa ulah kita ilini su alang alang ag nak suni nasun rich puta tuat pun nakatki. Unak kani kuing kani kumyoksa. Inak kuguluki. Tamakut Facebook kaman pitulit. Stay down kan kasi federal down kan inak kuguluki. Changa nakskayo kumagpikata kata. Tao na kani changa nakska Facebook ako nalas ngaling ato. Ilay tamtao kutoni kan kusuki pisksuki. Jin kani tamatum ka puchizya, unakani kawo kjun jin pilka. Yut ayu kunrito, tamichtuhtung kamingi ngarit kastu tawo, lo it kastu

Lakpas kuloni ibigas kacagi ngak takaloni jali kani galoni boksi kacari mawati ni ano kisu ngalam ganak mung 15 miles per hour. Maki na misami kalagaloni ibigas kacagi ngak takaloni jali kani galoni boksi 40 mawati ni ano kitsa kistak suni 10 miles per hour. Maki na misata koni ami kalagaloni ibigak takaloni jali kani galoni boksi 30 mawati ni ano kitsa kistak suni 10 miles per hour atakumi dawasu ano kisag ngichik suni. Marine for

ayak kaya ako na. Ito, kinakanood na ako. Natmunpikatas ni. Nasyot ni lami ayag luni. Kunuk na yuk luni. Pijik siyok. Kunuk tikat nga. Tos nasyot ni ayag luni. Taw na kwa ni ayak kaya ka magimawak lagu. Tot ni bidus kafkanata. Jali daw na ay kukulong kanilugo. Pitsa ka at fukunata kung pito ko lagumta. Nan luchi-chi kahit ko dilamta. Ikayo na kakputlo ko na luchi ka at daw na taknak tali. Ako sasdood kaklo ko tawam. Natmuna ka da kumta. Kwan lulaklong na sini. Kwan matung na kakasim na sini. Ilabot kanrod las klukin natmun aya kata kumta ilang takok na sumrit na rakot kas mulu kumta natmun aya kata sputok na sumrit na rakot juna kwatin sutas perluk kizan kukun pito ko nasaka yung kukantok taungut jan klukok yuk piyo na kutakwam doi kizan imuluk ikuliraqluk artistularamt tipituulanritlakkarti taguam pitkluki qallnan lutsiitinritlakkarti mattumnalliini makut asilleri artistuut niitlitasiiklaaranka jalisukankutani tustaitni ukatni фахча ката хвалиг туюкаа ката асэртук шэраглук кэюм нит ксайлкунниу лиутиктэккаа

Umuwak na utong kakubit ikanap ng takin na katulsa ka loki umuwang tsakaak lood. Wat ng kihar me yung naksak tsak fiko na kok. Tawa me ikaos tong kakatukuluta piwakam ta tsak fiko putman na uto makaan ito.